5% CBN wo gi mo ru banki ben leyin ni ṣugbọn le ju be lo agbe lowo ni yi tabi ta fe ya ma na bi 60% nkan ti mo te tele ni tawon we ro yin na de ti wa fe ni ara won so Vanguard so ni kan bi oṣu melo kan se

0: ara le mo kiyin pe tu ku le erona mo se yin pele pe e kaabo se daada nla tu ba yin lori eto ijoko ojogbo laaro oni oni lojo ti oluwa da awo ma yo inu wa o ma dun ninu re leni ti se ojo 25 ninu osu kefa odun 2026 olorun tu kadara lori ofe lati tu pade ara wa lo le peki peki iyen lori eto ijoko ojogbon gbogbo ope gbogbo eyin gbogbo ogo folo oba eledumare oba oni dede tin se dede oba to ni ka ma wa oba to ni ka ma be oba to ni ka ma wa ani oba to ni pe ka tu ma lori ofe ati ba eyin olugbo wa ninu ile etuku ile o o genge bayi ni siwaju ojo aterigba ni tenu ona eti mo ba se ma se lori eto ijoko ojogbon awon oro to ni se pelu orile ede Nigeria ni lawon ojogbon ma pe jo pe briko to le lori ta fi wo wi pe oro orile ede Nigeria bo ti nlo ye ojo sunukun wo in lo ye ka fi wo ona wo in la fe gbegba ibo la fe bayara ja tabako ni yara se corridor la lo ni abinu palo awon yara mi inu kitchen le bo si awon yara mi dele leyi wo fori legbo ni je pe te ba ti konu yara onikaluku nfanra ni ebo in la fe ba yara ja gege bi oro ti nlo ye e tu wa pere e fi tadi o gege ajo jemu la eto o ijoko ojogbon laaro ni o awon ojogbon mo lanfani lati yanna gbugbo awon oro to nlo lorile ede Nigeria a le mo gbo yo le ye wa yeke yeke to de je pe eyin ojogbon to nbe ninu ile na eyin lo le lori ofe lati ba wa dase iyan nigba tasiko ba to ege bi mo ti se ni le ri fun yin iyan lasiko ta se eto agbeyewo royin agbomagbe bi pe a la lejo lati le se olopa apinle oyo iyun eni ti se alukoro fun le se olopa ni ipinle oyo DSP Ayanlade Olayinka won lori ofe lati wa lori eto ijoko ojogbon laaro ni gege bi a ti se lanfani ati se leri fun wa eyin na mo wa awon ibere yin si tosi o ki awon oro to njaran irin lori eto abo awon oro yi ibere wo ile fe bere lo wa lejo mi nigbon ba de baba wa le se nbe ninu kulu pelu mi baba lade boys baba wa le se ma ki awon Nigeria ku ojumo kan le mo pe nbe ninu kulu
1: e ku ojumo gbogbo omo Nigeria o e ku ojumo e ku eti gbo wa ni ojo gbogbo nigba gbogbo emi a ma so pe eti gbo yi oni ma ni di
0: ami o
1: e wo oju te fin wo wa ko ma ni fo
0: ami
1: ah ni agbara lowo olohun irin ajo yin ko ni poluku musu e o ni bo ha
0: ami
1: o ma ri ba ti se o
0: ami agbara
1: ami kan ba
0: ni eyan bo wa
1: ha olohun ni ja bo ha
0: ami
1: to fi mo gbogbo awon eyan patapata ti mo sadua fun to fi mo gbogbo awon ti mo mo atenti mi mo en ti mo riri atenti mi riri oh olohun ni ja bo ha o
0: ami o ami ami
1: olohun ni ja bo ha oruko temi ni ambassador wale egbe wu mi baba one nation bo ni gbogbo nkan
0: adupe lowo olohun eledumare baba one nation
1: bi mo se nwo laaro ibi igba to nlo ile ana ni abi bo wa ni o si so fun mi
0: baba one nation atarin awon irin kan eyin ba se sere
1: eyo
0: eyin ẹyin ọjọgbọn ma pe yin wọle tori alejo mi ti de ẹjẹ sare da alejo lohun
1: won fe mu ni kan mo kan mo kia
0: awon le mo se pe enu ise lawon wa awa no wa pada senu ise ti wa ṣugbọn awon ọmọ Nigeria ti gbohun baba won le so pe baba won le so ti wa
1: pe mo wa nbi
0: o ti da ba o ti da
1: ba ẹjẹ won mo bo
0: ẹjẹ alejo mi ma wọle bo ka sare se leye nsoka ka sare de gbogbo bi to ye ka de e ma lo si oju opo Facebook West Radio 893 FM fan page mi ti da ko mi emi to pe Olawole omo baba chaplain emsinundu simo lo ko temi omo ajani me lejua ni mi ni petu arodo abejagboro lomi iyin e lo pe tu je sasete a kere finu sogbon lemi o a soro gbogbo ti reti riri a soro gbogbo ti mo ti mo eyin lojo ledumare lemi ti o le fo lai lai olu omo re laarin awon pede pede afike lede lemi mo rapa lawole lede fi gbogbo ra se de yoruba mo pede gbowo ede lowo elede fi ro me lede ni gbagede gbagede mo ro me lede mo ni ko ba nre de ede mo je lo je kede eno mi pegede ko yato sede kede lori agede ni mi tin fi legede soge pede pede tawon pede fi ra ba pede pede ntele de eno e fi pede e wa pere e fi tedi laaro toni lori pe akuko gagara eto ijoko ojogbon yo gori ope lori letente oju re o tun lanfani ati tole yo toku laaro e ewo lori ele to ni se pelu eto abo ni ipinle oyo amenuba o amenuba

0: Ona let it go. Ifara. Ifara la pe ye lori eto ise owo. Ah, Ifara to je pe ojo didi eto lo. Ngba to je pe
1: oga ko yepe.
0: Idi kon ga gbon magbele wa. Ise to je pe e fi ni ma fi gba gogo bomi ogbon mo. Afojusun se pataki ni di ise owo wa. Hello mira to je pe ko lafojusun ni bi ise re
1: awon tisha
0: ibi kan to duro se lati bi odun mewa ibe na lo wa motison to je pe o jo mele ire lori eto ye we pe te ba ri awon to je pe won je organizer ta ba wo ninu ise owo ni igba kan awon lo je pe o je ise owo to je pe o bi loju to je pe awon eyan foju si se mo pe igba yen bi 150 100 naira lo je pe won se tire abi to je pe won ni e fi ategun die sinu tire yen ni pe kan ba won gauge e mo de rara kunrin kan to je pe ojule mefa ta mo si koju si mi kin bo odo re ki se koju si mi kin so abara senu re o koju si mi kin bo odo re ojule mefa lo je pe arakunrin de ko niru akoko ye sugbon kini afojusun arakunrin ti mo fe mu jade o na ni wi pe ile re to bi meli bi ma dogun si shobo ti re sugbon awon to je pe won gbe lagbegbe ibi ti shobo won wa o sese koporopo ma ti de shobo lango mejo aro lango mesan opolopo ti ni de sugbon arakunrin ti le re jina ye ko joro ba fefefe ago marun abo yo ti se kini yo ti de bi ise re o je bi foga ba la won to je pe taya won jo moju wa ni e ma lo sibi bye bye yo ti de olohun ka bere lowo re wipe ki lo de akoko wo lo ngbera lati inu ile re jina ani se bi nkan te eyan fe je ni afojusun lo nje be o de ni lari ni bi ise ise foga to ba wa tin di owo bi ago mokanla to je pe awon kan se njade ohun yo te pawo yo wa feyin lele yo wa sun
1: wa na ta n kore
0: ara afojusun na ni wi pe ke eyan ko ma se kini ma sun ju bibeli gan te so ye pe eni to ba sun kin sun oro nla ni temi tayo mu wa fun gbogbo awon ni se owo ni ti osan yi.

0: mo mo be gbogbo eyin onise owo na lo ba we e mu nlowo abala akoko lori eto ye abala idan abala idan mo ki mama awon na ti darapo mo wa lori eto ye
1: owo lowo nje
0: mama kristana lati oluyole
1: naba kan ya
0: le bi ta wa ye
1: aba wo sale oro wo o legbe oni ti ba ti je o
0: awon na ti darapo mo wa bakan na afolabi sunday
1: maya agbadu
0: awon na ti darapo mo wa
1: mama akorin sedu
0: mo eyin na lo darapo mo wa loju opo yi kilonta fe mu wa labala idan netiti osan yi gege bi eyin te se ngbo eto yi fun igba koko eni ikani wo le tun jasi yi eyi to je pe won tun so idan idan wo lo fe pa eyin fe gbo abi e farabale gbo e ti mo yi pe ikani agbon magbe to kun fun mi ogbon ima ti oye o na le wa nje mo yi pe idan tita ye ba pa o yato si ti kende idan to je pe ti kende ba pa o yato si ti idowo ko si ni bi mechanic ba de iso tailor yo lanu sile de re na ni we pe iwo na tun se nbi ba o na se nse ye bi foga na bo ba de iso mechanic o na yo gbagban lewo yo ma se kini yo ma wo na ni o na la npe ni idan nitori pe bi idan na ni lo se nri loju eni keji o na la pe abala ni abala idan awon ise owo kokan to je pe wa o na la mu wa ni abala idan lati le je ke mo ibi te fe ya si nitori pe opolopo wa nle bayi eyi to je pe won wo wi pe iwo ni ka ya si ona wo ni ka se kini ni ka gbe igba abala ina leni so fun won pe kan won tete si lati le mo ona to ye kan ya si sugbon ona ta fe ya si ni titi osan yi ha eyin awo wi pe bawo lo se je nje o je ise owo abi o na ni ise owo kan awon ise owo kan wa to je pe a le mo mo awon ise owo eni sawo nje mo yi pe awon ise owo kekeke kan wa to je pe opolopo o ka si bi ise owo akoko eja mo nje mo yi pe oda ade temitayo ta ba so nipa awon ise owo kokan awon ise owo kokan wa to je pe awa o ka si to de je ise owo akoko je ka oko mo eleyi o na ni ta ba so nipa epa yiyan so le yen epa ko dara ka le gbe kan le gbe sinu igo pe oya dokita professor oya ewa ra ipa ye so le yan
2: igba atokun igba ti n se ise mi kiko mimo
0: oda o ti da mo mu o logun ran owo mo ro pe
2: afi tin ba ma yan jona loku
0: awon opolopo ko mo yi pe ise owo kan o ni leyi wi pe ka yan epa lasan epa ta pe ni epa lasan yi opolopo o mo bi won se le fi yo si opolopo o mo bi won se ohun to je pe won le fi yan ti o fi ni jona opolopo to ba fe se kini ton ba fe ra epa won ni epa ile ni sport lai se oju eyan won ni ile ti ni sport won ni oda ile rewa won o de le se iru awon ise owo kokan won yi o je wi pe awon opolopo te la nbe sugbon to boye pe opolopo o ka si opolopo wa to je wi pe won ti se kini won ti ni ise owo lowo to je wi pe won ka abi won kawe abi won lo office sugbon awon ise owo kekeke yi opolopo o ka si mo ti mu bon se awon to nge la lonu na nonu to je pe kin se le to je pe won ti ra wa direct awon kan wa to je pe won ma npe ni ko lowo dudu bayi te ba iru epa iru akoko ta wa yi bayi epa sise tawon kan ba fe ra o na won fi nta te ba fe se kin eleyi o lowo awon kan lo mo mo se nge won pe kan ni yodi
2: to fi n di sugar
0: won se kini awon kan lo nge o yato kin se ilu oba na tin ko wa awon kan lo je pe won sise yi awon kan wa to je pe ton sise yi won sise awon retiree won sise yi sugbon mi o lo si kore ta yen keke bi bo se fe ka mo le ni labala idan o la won ise kekeke to je pe opolopo wa o ka si keke bi bi ta ti kokko mo yi epa anye epa gbogbo lo ti iwo na so oni gba to ko oni kiko ni mimo
2: be ni
0: won tun won si pe ara ise owo gan to fara silele yi to je pe opolopo wa o mo opolopo lo wa wo yi pe ise wo nu o se agba ti de opolopo na wo yi pe ise wo nu o tun se mo ti retire boya lopin osu ke ma reti fun ajabuwo to je pe won ja won o ja fun won sugbon awon kan wa to je pe opolopo le se to je ise owo kan to seje wa so wi pe eje kin lo wa lo ko telo eni to ti pe 60 aga 60 odun
2: ojo ti dale
0: ojo ti dale sugbon iru epa ta nso yi boya o gbe gas segbe kan o ko n to je pe o le fi se kini o ko awon nkan to je pe o le mo lati pe ko lati le yan lenu bi iseju melo kan o se kini o di sita awon kan wa se kini from there lati be lo o le da distributor ta nkan ma ku lodo re ko se tinu igo inu ike gbogbo re sese o ti de
2: ise ti de
0: sugbon opolopo ni o mo wi pe ise leleyi gege bi ede to pe o na ni kiko o na ni mimo ara ise owo kan o na ni leleyi epa yiyan o ni bi won se nse on teyan ba ko eyan je kini eyan le je gbesi ndi e pe mo fe da se bi kan sa ti fi nayan ni
2: oju be lo
0: oju be lo ara ise owo kan o na leleyi to je yi pe opolopo ti se to je yi pe won de ti se kini ti won ti di nkan kan mo ta ba wo awon eya kan lo fe dabi pe won se be ton di agbonni mo awon bi igbo pe yoruba wa hausa wa igbo wa bi igbo awon lo fe dabi pe agbonni o ye won won ko ise yi won mo awon na de nse ise owo kan niyan sugbon topolopo wo yi pe se kiko ni o da e je tun wo eleyi guguru nko se o le yan guguru
2: guguru ni yan ato e mo pe o ni machine ti won fi yan
0: ton ba gbe machine wa gan se o le yan
2: pasi gbianju aje
0: a gbianju aje
2: gbianju aje
0: o mo bi won se po o mo iye iseju ti o lo o mo bi won se fi boya won fo mi si abi won ni fo mi si o mo boye bi won boya won fi yo si abi won ni fi yo si
2: atokun emi ati e ajo mo sora wa ni o
0: o se se o ma ri bo si ye ko se ri ara ise owo to je pe opolopo wa ko se kini ti o fokan si o na ni eleyi to je pe beyan ba wo len laarin bi ojo melo kan eyan le se kini lai osu eyan le mo sugbon opolopo wa la foju re na re ohun ta so ikeji ta so ye odidi bale le o jeun to je pe o jokoti ni mobi ni to si odo wa ye to je pe ohun lo fin se kini ohun lo fin sise o ko o de mo ara ise owo kan na ni ko de gba teyan se kini teyan ti e lo osu mefa odun kan lati mo ise owo keji o na tun ile yi e di mu.

ninu owe awon baba wa ninu owe won won ni a ma npe gbon ni won ni a kin pe gbon jini jini tori pe awujo ti o ba si ologbon be e lo wo awujo yen daada nkan o le lo bo se ye ko lo.

sa dekunle o ti so awon awon ni fuji marun so won fun mi eyin alagba baba Tunde awon kan daruko inagije won oni won da

0: ba pe oko ara ya oya ara baba oya ma so pe ki la wa de o ti wa pe mo won ju bi wo na si ma si kin keke nu mo an le nsu awon oko gbodo su o rara o hello
1: hello
0: o ese un o ki loruko yin bo le tin pe wa o
1: okay I just Ọlúkadé láti kọ́ náà káàkiri.
0: Kí lè wí ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ dáadáa? Èpò mi rẹ́díò yín wà.
1: Ọ̀gbẹ́ni Akínṣílẹ̀ Olúkáyọ̀dé.
0: Ọ̀gbẹ́ni láti kú ọlá àpáta Akínṣílẹ̀ Akínṣílẹ̀ Olúkáyọ̀dé látàpáta. Ó yẹ ẹ bá ń dá sétó.
1: Alhaji Dauda Epo Akara.
0: Alhaji Dauda Epo Akara yóò dá fún ọmọ wọn bá dànù. I would have been bad.
1: Elijah,
0: yes. Sulia, Dauda Ikwakala, Odi Meji o.
1: Ati Alhaji Asanke.
0: Alhaji, eh Asanke? Ah, Asanke. Eh ha, eseun o, ese mu dupe o, ese gan o, ese o. Alhaji Isa wa Asanke. I want your corn dinner. A laddy sly man require a uncle, Mamma Nico Sodo, New Loro, and our corn dinner. It's really a link with a monkey, link with. Oh, Shupa, not being caught, I want our corn dinner. Our corn, you know, I would have been one about them be our buffet. Lo wa rele pelawon obi re lojo ogbo ma po ti pon mo won ju bo se pon mo won na gba to wa kekere niyan ma ja pe ti won ti poju ehun oni ti e na poju nigba ti won toju re mo kan ni won pe pe ya re ku o ni ah ya mi o ku nbo mu loju pere pere ki se pe ya re je mo kekere o agbalagba sugbon kini o ronu je pe ah njo ntoju ya ibayi egbon ri agba lo gbe ya odo ko se eyo tere lo be ri pe ko se lo be ya un wo e je ka be won wo e je ka mo nti won ba nla koja je ka mo nto ba je ipenija fun won owo to nfiranse ko toju ko fuju ara re gan ni won lo gbugbu awon ti won ti lo mi da seto loni mo kiyin o eyin te ba fe tun da si asiko wa o 0916-893-1000, 0915-333-3489, 0911-333-893. Eli Dasi lori Facebook wa na Facebook fan page wa Eli Dasi nbe West Radio 89893. So bati Dasi a o kasita de ka uruko re. Olorin awurebe na po die o. Korin apala won si polo sasu Prince Adekunle won ti ba wa sole ki won ni pe Aruna Isola won ni ainla omo wura yi ti won daruko ti won faramo na ni Yusuf Olatunji orin sakara la won ko Amuda agbolu aje ana wa apala ni won ko yawo kaki ama wale sodara bawo kaki ama wale tata lu alamu orin apala ni won ko sodara owo kusisi oke pa akigiri o bale kora te owo je kogiri okolopo won kan ba bo se won kin le okritan wa won ti gbagbe awon obi won toju obi re obi re n ri ti latowo re mo fi pe won
2: owó bí a sì ló ń gbà tí a ń tọ yín mọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ sẹ́jọba wọn ti rìtáyà owó tẹ́ ń gbà ìdákọ̀mu ni. Ìwọ tí a fowó tọ́ ń gbà náà o ti wà náà jìgbìn nìkan oníwà yìí ó yẹ kó o fowó tọ́jú òbí rẹ̀. Kì í ṣe pé ọmọ aràn mọ lọ́bẹ̀ tàbí ọmọ aràn ọ̀rẹ́ rẹ lọ́bẹ̀ ìwọ náà lọ lọ fojú gan ni wọn o kó o lè mọ ìpèníjà wọn. Ètò ọmọnìyí ọmọdé ló ń lọ lórí afẹ́fẹ́ báyìí West Radio 89.3 FM Èkó bàbá ló wà lórí ètò.

0: kan na da pada la so pe ni eyan nko eyin atoko wa gbowo nle ta lo ran ti atoko wa gbowo nle ai la atoko wa gbowo nle omo won ni kekunu ikele koko ke kon ni oko won sugbon egberiko kekun na saloko ti won ah baba e mo lo daula lati laye ti won o ilo ni fi nsoro abala palada na la ka orin ti won na kun be mi kan so nbi oni oni o zo da ko enikan oni eyin baba yi baba kwara yi muna baba kwara yi rara wi sapala o gugu awon kan bayi leko kan ijeji a mo bi won sori ategun ka le ran wa leti awon olorin wa gbogbo o ba dojo mejo mo le gbe ta awon awon osire awon osire ori itage mo le gbe won wa mo le ni odaro ko osire mefa to wa lati ipinle ogun
1: ore tu aye
0: tabi ipinle osun
1: si wa
2: lati ta mo lu abi e
0: tabi ipinle ikiti
1: aye
0: tabi ipinle oyo
2: si wa lati ta mo lu abi
0: e je ka to mo lu abi bo si lodo awon obi wa eje ki atoju won eje ka fowo sike won eje ka fo lasike won se bi won so ji pe iyan ma jola lataro omo ni je ki won jola latara ti e na to ba diago marun abo a lo si eka eto ipolowo wa ta ba daride abo si agbame abala keji bi ta ti ma npa lo apamo ati alo nitan alo to ni o tun hu e o ijapadan o tun dan mewa wo.

Owe ko oda alagba oluwa kayode eja farabale ka gbo aloyi ke ba nja lo yi e se mo dupe o

0: Aló.
1: Aló, Eyina.
0: ¿Eh?
1: Eyina.
0: Eyina, etu pe dada.
1: Eyina.
0: Ta ba pe leyina nko. Ki la tun le pe.
1: Edu.
0: Edu ko o. Anti Kristana, aba anti Kristana ko o. Ta ba pe leyina egba. Mo fun yin ni
1: eyena
0: ma fun interior of 5 a so pe oguna e ri pe oguna ni ina to je pe bi to da bi dollar bi edu to pa eyan ta ba so so mi ti o ba pada jade nko yo jade le o di edunu ẹṣin o oguna ni o ẹṣe o ada ibi ti a fi adagba ti alo apamọ a fi monu alo nitan tori asiko ti n ko wa ni papamara bayi gbogbo eyin te ba mi dasi papa julọ alagba olukayode lati ku ola mo yin loni o mo fun ni atẹwọ mo gboriyin fun daada ṣeun anti mi Kristana Adekunle mo ki eyin na o mo si ki Prince Adekunle mo ki eyin na o alagba Batunde lati Lekuro mo ki eyin na ese mo dupe o.

0: Akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa yibo e mo gbo ti yibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyun nu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm konda gboma pe
2: e file e mo yikuro west radio 89.3 fm nibe gongon lewa
3: the time is 8 p.m. from west radio 89.3 fm your preferred wholesome radio.
4: Lati ikani konga gbomagbe 89.3 FM. Gerege ni ago mejo alelu.
3: The news on Wells Radio 89.3 FM.

0: Hello, Eka Leo. Yes, my Eka Leo, ma oruko yin ma ati bo le tin pe.
1: Adebisi ni oruko mi sa.
0: Adebisi lati agbegbe Ibo.
1: Yeah, ibi Akinye ni
0: Odo
1: na Pata.
0: Odo na Pata, Eka Leo ma.
1: Yes, sir.
0: Yes, ma eje bo eruti.
1: Ni mo ra bi fun ma yin ni pe mo ba jo come together. But ti ma de tun wa tun

0: Ikoni Konga Gbomagbe, Wells Radio 89.3 FM. Ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipele Oyo eto awari fe. Ouno ni etin gbo lati ago mesan titi di asiko yi. Orisirisi imoro lo ti wole lale eto ni awumi lati gbo lenu okunrin na. Kini okunrin lero pe obirin yi le se. Se ko gboran si omo e lenu. Ko pada sinu igbeyawo to dabi pe o nfun ni wahala yi. E ma gbagbe pe obirin ni orisirisi aro ibalopo lo n treat n gbogbo igba o. Eyi lo de bere si n fa wahala ninu igbeyawo awon. Sugbon eyi to wa ni to won o ni le wo san won o mo o. Se bawon eyi to ti e ti n se ohun se bo ohun ti e le lo so hospital won le ma se won le se wo so fun. Ohun ba lo kon arun ko gboogun bo lo won a se se. Be omo re to so fun mama e lomodun mewa pe mama won ati baba won mo tara won nikan. Nitori pe birthday akoko iyan ojo bi akoko to won a se laini baba ati laini baba on ninu aye ohun re. Eti mo se pe awon mejeji gbe igbese pe won kora won lairo to won atan saburo ohun mo. Be larabirin nigba to omodun mewa ba le ronu soru oro yi. O budo je pe kini yi dun gan ni. Oni lati gba yen lo ti bere si nko ohun lomi inu pe se ohun de gbe igbese to to bayi. Nito to se ko se ko omo yi right se ohun ro ta awon omo mo ngba to ohun gbe igbese yi. Kini awari ife o gba ohun ni iyanju lati se. 0916-893-1000 0915-3334-893 Hello, Eka Aleo.
1: Hello, Eka Aleo.
0: Eka Aleo, sir. Oruko yin sir ti bulletin pe.
1: Comrade Urudej Benjamin ni o.
0: Lati agbegbe Ibosa.
1: Lati Odo Ona.
0: Lati Odo.

asiko ile otito. Mo lero pe ati kon kokan tabi meji lori eto awari ife fun tale toni. Emi ti ko opolopo nipa apajulo ni abala akoko eto ilale toni. Abala akoko yen o rile mu inu mi dun gidi gan tori pe a seru eri lori eto awari ife. Ṣugbọn ma fe ki loko laya lale toni ko ma ro wi pe wahala temi ati iyawo mi tabi wahala temi atoko mi jo nfa yi agbalagba la wa mejeji ta ba lo o seese ka wa mejeji o tun igbe ase aye wa bere again. Ṣugbọn ipa wo ni nkan ta nse yi le ko lori awon omo wa abi agbalagba meji mori e wa fe mi mi o fe ajogbera wa sile. Ṣugbọn awon omo kan jeje na wa lodo Olorun o. Isopo awa mejeji lo pe won wa sile aye o. Be ngba ta n bara wa fa wahala a ronu de bi awon omo yi. Mori foro kan ni owo oro le yi to de to nkan teyan gbudo soro npa. Nitori pe se mo pe oro aye yi to ba koju siwaju to ba koju seni ka kan yin selomi. Gbajugbaja olori emi kan to tun je ajin rere. Won se alaye kan lori Instagram mo de ri ma de fe ka kan kankan be. Iyen Nathaniel Bassey won fi foran kan sita laipe yi. Kinanda so ninu foran yen. Won nigba to je ojo iyen ojo Sunday to koja to je ayajo ojo awon baba Father's Day. Won ni iyawo awon tete ki awon Happy Father's Day o. Nigba ta won wa ri iyawo awon ni Happy Father's Day, Happy Father's Day. Then iyawo awon ni ah o to ni Happy Father's Day, Happy Father's Day. Dawn ara o tete kimi o tete kimi o tete kimi. Iyawo awon sari pe awon omo omo box kan to wa nle won fi gift kan o gbe wa daddy Happy Father's Day. Nigba ta won lo church iyawo awon ni e ma wori daddy e ma wa moto ma wa ye lo church. Won de ti understand like won ti se Father's Day o de ti ton sibe niyan. Ṣugbọn se mo pe bo se kere nle ti won ton fi rerin to de ton yen. O ti di wahala nle ibomi. Bẹẹni o ti di wahala nle ibomi. Eje ana suuru si o. Eje ana suuru si. Eje afọlọhun siwaju ohun gbogbo. To ba je Olorun lo fun wa ni oko yen tabi iyawo. Ta ba fi siwaju Olorun omo to fun mi Oluwa wo bo se nwo wa o. Dase ri afomo re fun ara re o. Ṣugbọn e ma gbagbe pe eni to ba wa laye na lo nsoro o. Akọṣẹ mọṣẹ wa ti sọ lẹẹkan to ba ti di nkan to le da abi mu emi lo. Eje ayera fun igba die. Olorun ran wa lọwọ. Awari ife o ti n lo sibi semi fun ti ose toni. Lagbara Olorun to ba tun di lọsẹ to nbo a tun pada wa o. Idile yin o ni daru idile temi o ni daru. Alafia ti ayo ti mo fi sile ni ose toni lagbara Olorun na la tun pade lose to nbo o. Ta baja je apari e o. Tiyawo ba se oko e dariji oko yin. Ti oko ba se iyawo e dariji won. Te ba nilo imoran eto awon to le fun yin ni imoran to to ati to ye life sibi kan lo. Ikoni konga agbomagbe Wells Radio 89.3 FM na le ngbo opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate nilu Ibadan o na lati ngbo un safefe. Loruko oludasile ikoni yi ati alase agba fun ikoni yi ajinrere Lillian Bademosi. Ati gbogbo isise ikoni konga agbomagbe Wells Radio 89.3 FM. Lemi Ayo Emmanuel Ojo ni mo nki yin pe lagbara Olorun kankan bayi tasun okankan bayi na laji o. A ni rogun asare pe loru o lagbara Olorun. Jare ni to nsaisan to nwoju Olorun fun iwosan. Oni ke pe mi emi yo si da Olorun. A Olorun ni baba yen e ke pe yo si da yin lohun.
àláfíà yóò jẹ́ ti yín. Nígbà tí ó bá fi di àárọ̀ la, ìdáǹdè àti ìtúsílẹ̀ yóò wáyé. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa tó bá tún di ní aago márùn-ún láàárọ̀ la fún àwọn àkójọpọ̀ ètò wa ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Ọ̀kọ̀ọ̀kan báyìí láàjì o, ìrẹ̀ ayọ̀ àti àláfíà kò ní kúrò lọ́dẹ gbogbo wa. Ó dàárọ̀.